0: wa gba o eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo ko ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nja lare to n gba yawo re nko o ba o le ti ri yen si o.
1: Alare n gba yawo re re so n tena ye ko tena run o tun fa tete ji ko gbe ko ji ya re